0: Good morning, Checker Time. It's now 8:30. This Time Check is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.
1: Para kaliente isang call center agent, sauri na ang aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
0: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: kasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 9 o'clock. This time check was brought to you by Dreams Events Center, where your celebration feels just like home. Today's best mix, best hits.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: DJX 500.
4: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
3: Umawi ka na lang
4: sa DJX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
4: Panglaban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DJX 500.
4: DJX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DJX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
7: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
7: Na-detox ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
10: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Members sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
11: DTX 500 Health Health Alert.
12: DTX 500.
13: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan.
12: Dapat
13: mayroon kang panglaban.
12: DTX 500.
13: DTX 500 sa umaga,
12: hali at gabi.
13: DTX 500.
12: Ang protection mo
13: sa kalusugan.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at makaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
12: DTX 500.
7: Bibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programa Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Welcome po ang lahat, mga kaibigan at sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa. Ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo po, mga kaibigan, good morning muna sa lahat na nakaantabay ngayon. Especially sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa dito po sa Isabela City, sa Sweat FM Isabela, sa Bayumbong Radyo natin, at sa Sulano sa Big Sound FM. Good morning din sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa sa pamamagitan ng Magic FM at Big Sound FM ng Tuguegarao City. Kung saan, mga kaibigan, live na po tayong magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan atin sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Ang kapsula na kailangan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ang kapsula na may tagline na 1.3 million orax scale ng antioxidant na nakakatulong ma-maintain ang healthy na mga selula at ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi peke ang ating mabili, siguraduin na kapag bumili online, puntahan lang ang legit shop ng Klinika di Alternativo Medicina sa Shopee at sa Lazada. At sa mga kabayan po natin dito sa Nueva Vizcaya, Isabela City at Tuguegarao, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang live interview sa isang kababayan na naman natin na nagpatutuo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500 na sinamahan ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX 500 Health Alert! Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ako si Chudy Yorong. Matagal na pinahirapan ng high blood. Hindi ko na na-enjoy ang mga masarap na pagkain. Kaya ang ginawa ko, titake ako ng DTX 500 na sinamahan at sinabayan ng pag-inom ng DTX Coffee Mix Mighty C. Malaki ang naging improvement ng aking pakiramdam. Dati, madalas talaga sumakit ang aking batok, lalo na sa after eating. Pero ngayon, napansin kong nawala na ang pananakit ng aking batok. Bumabalik talaga ang aking BP. Kaya sabi ko, maganda talaga ang DTX 500 at DTX Coffee Mix. Masabayan ng Mighty C. Mas mabilis ang epekto niya. Subukan niyo rin.
15: Ayan po, mga kaibigan, mas mabilis ang epekto nung sinabay ang Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix na nasolusyonan ang kanyang iniindang hypertension. Kung saan matagal lang may hypertension, may iniinom na maintenance, pero lagi pa rin sumasakit ang batok at bumibigat ang dibdib. Kaya sinubukan ang DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule, at lalong-lalo na ang Mighty C at Klinika DTX Coffee Mix, at ang naging resulta na wala ang pananakit ng batok, kasama na ang pamimigat ng dibdib. Kaya po sa mga kabayan po natin na meron din pong hypertension, may maintenance na sa makaramdaman gaya ng diabetes, liver problem, pagtaas ng cholesterol, SGPT, at creatinine, ito ang kapsula na makakatulong sa iyo. DTX 500, makaibigan, dahil ito ay nagtataglay ng mga phytonutrients, bioactive compounds, at superior antioxidant na pinakakailangan ng ating katawan para ma-maintain ang healthy na mga selula at maiwasan ang bukol, pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX 500 Health Alert!
15: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy po sa ating programa, health information po muna tayo. Kasi nga po, mga kaibigan, naniniwala tayo sa sinabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. At ating pag-uusapan ngayon is all about visceral fats. Alam mo ba na according sa pag-aaral ng mga eksperto, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. At ang isa sa dahilan ng paglaki ng tiyan ay ang visceral fats. Kung saan yan po ang sinabi ng mga eksperto, kung gaano daw kalaki ang iyong tiyan, ganun din kaiksi ang iyong buhay. Ang visceral fat ay isang taba na nakapalibot sa mga internal organs sa abdominal cavity, katulad ng liver. No? Kapag meron ng taba ang iyong atay, tataas ang SGPT, mga kaibigan. Kapag hindi po ito na gamot kaagad, ay nagdadala ito ng problema sa gallbladder o gallbladder stone. At kung ang spleen naman ay mamaga, ito ang dahilan na kung saan hindi na niya magampanan ang kanyang trabaho na pagpapalabas ng insulin para mag-normalize ang blood sugar. At lalong-lalo na ang pancreas at intestine. At ito din ang bumabalot na taba sa puso o tinatawag ng mga eksperto na pericardial fat. Ayon sa pag-aaral na 10% sa taba ng tao ay visceral fat. Hindi ito nalalaman dahil hindi ito nakikita at kahit mapayat ay pwedeng magkaroon ito. Ang visceral fat ay ang dahilan ng pagkakaroon ng inflammation o pagkakaroon ng pamamaga na isa sa delikadong kondisyon. At according pa nga sa dagdag na pag-aaral, ang pagkakaroon ng visceral fat ay sinyalis ng pagkakaroon ng metabolic syndrome at ang nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng high blood, obesity at pagtaas ng kolesterol at lalong-lalo na ang insulin resistance. Ganyan makaibigan. Kaya nga sabi, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. Kasi pag high blood ka, pwede kang ma-stroke, no? Kapag obesity naman, sobra ka sa timbang, ayan, prone sa pagkakaroon ng cardiovascular problem, pagtaas ng sugar, at lalong-lalo na, tataas ang cholesterol. Na kapag ito ay nagsama-sama makaibigan, nagpapataas ito ng tsansa sa pagkakaroon ng stroke, heart disease, at type 2 diabetes. Yan po yan makaibigan. So paano po natin bawasan ang visceral fats? Sa pag-aaral natin mga eksperto, iwasan ang mga matatabang pagkain. Iwasan ang mga malalamig na nakakalasing na inumin. Lalong-lalo na yung hindi po physically active na lifestyle. According sa pag-aaral ng ating mga eksperto makaibigan, being physically active for at least 30 minutes no in a day. Nako, malaking tulong po yan na mabawasan ang visceral fats at hindi magkakaroon ng visceral fat. At lalong-lalo na ang pagkain sa healthy na pagkain kasi ang mga healthy na pagkain ay mayaman sa fiber na isang kailangan para hindi po tayo magkakaroon ng visceral fats. At iwasan po ang mga sugary drinks at matulog ng maaga. Kasi po mga kaibigan, kapag kulang ka sa tulog, ito yung dahilan na nagkikrave sa mga matatamis na pagkain na isang dahilan ng pagkakaroon ng visceral fats. At uminom, ito na, inuman ng DTX 500 at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Yung legit ha. Yung legit po ang inumin nyo para makasigurado. Ito kasi ay may taglay na anti-inflammatory properties na pumipigil sa pagmaga sa mga internal organs. At tumutulong din ito sa pag-regulate ng appetite at satiety hormone na ghrelin at leptin para hindi masubrahan lagi ang kain. Bawasan ang unwanted fats, mag DTX 500 at Mighty C araw-araw. At syempre, pag healthy na coffee, dito ka na sa Detox Coffee, ang kape na nagtatanggal ng visceral fats. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
17: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ang may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
18: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
19: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
18: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
19: Okay.
17: DTX 500.
18: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
17: DTX 500.
20: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
0: At sa Panginoon.
20: Una po ay sa Panginoon.
21: DTX 500.
22: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
21: DTX 500!
23: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
21: DTX 500.
23: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming po salamat.
21: DTX 500.

0: 0928117 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, magandang pakikinig at panunood sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon page. Dito po tayo nakalive mga kaibigan, daily, at magbibigay ng mga impormasyon araw-araw patungkol sa ating kalusugan, sa lahat na nag-share, especially sa lahat ng taga-klinika at saka Key 5 News FM. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, para makasigurado na hindi po tayo mapiki. Hindi tayo makatulad ng iba na nag-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Naka-softgel, nakabuti ang liliit ng softgels mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo FDA approved na Klinika DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster, naka-box po yan na kulay green mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy, ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa, o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Alam mo ba mga kaibigan na ang Klinika DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism, na kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Kasi po mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction mga kaibigan na mga organism, na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system mga kaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain mga kaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Klinika DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance na between pro-oxidants at antioxidant. Mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX Coffee Mix, na kung saan yan ang nakakatulong para ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya kung sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw, nako, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Available na po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee, na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Ito din ay may taglay na de-sugared sugarcane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol, at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon, DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Healthy Coffee na Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya.
0: Coffee Mix,
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Hindi sa mga butika. DTX 500. Ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500. Pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. Pinili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500. Pinili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidant na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga gustong sumali sa ating programa, ha, ang ating pong text line number 0919-002-8117. Lalong lalo po, mga kaibigan, bisitahan ang ating Facebook page na DTX 500 Luzon. Sama inyong lingkod daily, Doc June Alquizar ay inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas. Doctor of Naturopathy ay araw-araw na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C. Ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, makaibigan, legit talaga yan. Kasi hindi, humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Piki, makaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, makaibigan. So ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang Urig, legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa na mga live interview. Lalong lalo po, mga kaibigan, ang programa ng ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
3: Palakasin ang resistensya. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C na all natural. Ang vitamin C na hindi acidic, kaya hindi mahapdi sa tiyan. Kung saan, makaibigan, ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. ITC Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang Alkaline Vitamin C, tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells. Yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perpektong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Klinika DTX Copemix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time, so magpatuloy pa sa ating programa. Kung nakasama ngayon ay yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain na mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500, mga kaibigan. Siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon. Tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
0: DTX Covenix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Covenix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by M-Extra Capsule. Dito ako believe. And Crab Cravings, the regional only crab in the city.
6: Good day. I'm Salito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayo sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari, coffee mix. Use it everyday.
7: Magkabing hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
4: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
4: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

akong bayad sa inutang kong suporta. Kung sino man yung may utang, kasama mo yun na ayaw na sa aking pumronta. Tsaka nung mawawala sa inyo, eh ako yung ginto. Hindi ba't pinagsaraduhan nyo lang talaga ako ng pinto? Ang talento ko hindi mo pwedeng isang tabi. Pinalido ko to't inaral nung mga wala pa kayong pake. Don't put acid on my plan, madami pa akong gusto nung gawin. Di ako nagpasilaw, ako'y liwanag na dumating. Wala akong kinuha at yun ay pinagpapa sa Diyos. Isa lang ang nanatili at wala na muli pang makakatagos. Super.

naniniwala, may naniwala, kaya may mga pinagpala. Mananalo ko, sana manalo ka rin. Kasi mananalo ko kahit na anong gawin. Okay na pala ako dito. Sana maging okay ka din. Tanggap ko na. Sana tanggapin niyo.

0: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: DGX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500! DGX 500!
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DGX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ay, ay, ay. Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
7: Bakit naman, Maring Charmaine?
6: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pa ang budget ko.
7: Ay, naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
6: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
7: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
6: Jewelry loan? Paano yun?
7: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
6: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
7: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
6: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
8: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: sa Sodeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
0: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
0: Oh, swabe yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
0: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
0: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
0: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Distadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Distadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Distadeco Memorial Homes and Chapel, Distadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Distadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Distadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Distadeco Rice, Distadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
0: Grabe pala ang Distadeco.
1: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
0: The best! Tara! Mag-member na tayo sa Distadeco!
2: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches: Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagdata ay lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
2: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
4: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
5: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
4: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
6: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
7: Sa GU

0: Maybo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: ako po si Winnie Pire, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
1: Magkaping Hari Coffee Mix ka na, dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Kafiko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
5: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
6: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
7: For better life.
8: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo. Timpla, Android Max Coffee.
9: Kape na.
10: Sana lagi.
8: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
11: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
12: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: DTX 500. Bili sa mga butika.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.
3: This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: 97.7 FM.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Kapeng Hari, kakaibang kape, sarap na tunay.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: Sir, good morning. Ano po pangalan siya?
7: Ricky Sanchez po.
6: Taga saan po kayo?
7: Taga Dait, Camarines Norte.
6: Ilang taon?
7: 30.
6: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
7: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
6: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
7: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: DGX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500! DGX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
9: DDX 500, mabibili sa mga butika.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang kapeng Haring Coffee Mix!
3: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
4: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paudi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
5: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paudi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paudi Arco Capsule, maganda talaga.
6: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paudi Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
7: PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
8: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tongkat Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
9: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gimban.
1: Ako, si Rehi Nobeles, 58 years old, taga Gimban, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom, araw-araw ng kaping Hari Comix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
5: Another quality product of Aldridge Corporation.
6: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
7: Naku, Mare, gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
6: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
7: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
6: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
7: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
6: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
7: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
6: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
8: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swabe yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sige ng Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Easy Blast Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: kliyente, isang call center agent. Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Mag DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan na.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalulat.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Oh, yes!

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon, 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka-MX3 Coffee araw-araw, kaya MXO-Ordinary.
3: Good day, I'm Salito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po, biasa, kung papayok sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
4: Magkabing Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kabing Hari Coffee Mix. Ang Kabing Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kabing Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Skakel Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
6: Services offered: facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, buttocks contouring, skin boosters, and PRV stem cell therapy.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 078-305-6607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_cold_aesthetics.
7: Skin Cold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elif skin type, meso RF, or meso lipo. And Ulche non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
7: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
9: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
10: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
13: Umiinom na po ng rice coffee.
12: Date na naman taon na.
13: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
12: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
13: Apo.
12: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
13: Yung pagbabawas.
12: Ayos din ko yung boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ayan na, dumating na sila. Wow!
15: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan.
14: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare. kilis ang laki. Tapos, may kailangan din akong bayaran na utang. Ay, nako.
15: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FICOBank ka lumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest.
14: Naku, mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
15: Very wrong ka dyan, mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
14: Wow! Problem solved nga talaga, mare. Oh, siya. Magbibihis na nga ako at magsasangla na ako ng alahas sa FICOBank.
10: Sa jewelry loan ng FICOBank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICOBank sa inyong lugar. FICOBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
17: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
16: They offer frozen meat.
18: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang blabat sa mga nakamamatay na karamdama. DGX 500, araw-araw. Sa mga DGX 500.
19: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
18: DTX 500 sa mga butika.
20: Let's get back to the music.
21: Number one for today's hits and all-time favorites.
1: Sweet 97.7.

0: Kalaban. Sweet 97.7.
1: Ako po, si Kyla Pajardo, taga-kampi niya ka ba ng 2 and City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, halusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
4: DGX 500.
5: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
4: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 kang panlaban. DGX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir, ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan. naman ang inyong pong naramdaman, kailan natin linisin ang inyong pong internal organ. Kaya sabi natin siya, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakaling meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas? Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lengwel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nirgan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalaman Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
10: gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
11: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Renimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
13: Magkapeng Hari! Coffee mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli! Subukan agad ang Kapeng Hari! Coffee mix! Ang Kapeng Hari Coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
0: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 3:30, and this time check is brought to you by Pauti Arco. Balik sigla, balik PDA.
3: Ako po si Winnie Quirre, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanato, Ann City. Dati hirap po ako maturog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
4: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Sa GUS.

0: equipment within. Geo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
1: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome na naman mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alquizar, ang inyong Doctor of Naturopathy, na walang sawang magbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo na mga kaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako and nagpa-check po ako sa Doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot, pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500. After 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya. At siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
2: Subok mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
3: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
2: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng cholesterol, nawala yun siya.
3: Opo, Doc.
2: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX Coffee?
3: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX Coffee. May mga chia seeds talagang DTX Coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX Coffee Mix.
2: So, the best talaga, ma'am, na combination, DTX Coffee at DTX Capsule.
3: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX Coffee at saka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original, FDA approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang cholesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang cholesterol sa katawan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na cholesterol, mataas na ang blood pressure, at lagi nang nahihilo at nanglalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Lagi ka mong wow, gutom at

0: Days, Mang GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX Coffee Mix.
2: Ang kapeng pwedeng inumin kahit

0: Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ang maka-take ng pag-inom ng Kapehari Coffee Mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming maraming pong salamat kay Doc Acero.
4: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapehari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

shopping ka lang. Upo lang ako dito, dala tong bag mo. Mas gusto mo ba tong order ko? Oh, sige, balik tayo. Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera ko, pera mo yun, syempre.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kaping Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-inam kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
10: Nako, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
9: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
10: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
9: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
10: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
9: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
10: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: DTX 500! Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!

0: GX 500.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapa, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod?
3: Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
4: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo!
3: May tibay at lakas na hindi umayaw!
2: Sa pagpili ng kape, dapat wise ka!
3: Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Haring Coffee Mix. Ito ang Haring ng Kape.
5: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need dayus or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hacks, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
6: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
9: I am 74 years old.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Determined na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 Coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 Coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang palya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan karayon. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food. Sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po.
0: Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, mga hanggang tinuloy-tuloy po po ang MSC Plain at MSC Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSC. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MS3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MS3. Tapos iniinom ko po yung MS3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MS3. Plain sa ano sa MSC Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MS3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MS3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MS3 product saan tahanan, ang MSC Plain, MSC Coffee, at MSC Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MSC3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MSC3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Araga ako ng MS3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MS3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MS3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: More hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po ang kapehari coffee mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman noong maka-take ng pag-inom ng Kape Hare Coffee Mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
3: Good news para sa mahilig magkape! Dahil lang dito na ang Kape Hare Coffee Mix! May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elite skin type, meso RF or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: O, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong COVID eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
5: They offer frozen meat.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
9: GTX 500. Bibili sa mga butika.
11: Oh, yes!

0: laban. Sweet 97.7.
1: Par kaliente isang call center agent. Sa uri ng aking trabaho, laging tuyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: salud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
7: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
6: Ilang taon po kayo?
7: 44 na po.
6: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bayonne Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
7: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buhawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
6: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
7: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
6: Bionic Capsule?
7: Opo.
6: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
7: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
6: Okay, salamat, ma'am, ha.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: Ako po, si Kyla Pajardo, taga-Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Mula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisikmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
4: Kape na masarap, halusugan ang hanap. Introducing kaping Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kaping Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kaping Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kaping Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po, ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DGX 500, araw-araw, pinis sa mga buhay. DGX 500.
3: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DGX 500, pinis sa mga butika.
4: Ako si Renny Mar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
5: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: month GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sedeco.
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Event Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hacks, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
5: Sir Andoy Donovan, taga-sat po kayo?
6: Taga-sat, taporobis krimo po.
5: Dok? Ano ang dating naramdaman nyo bago kumunta sa my unit?
6: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung sir ko, palipan-lipat yung sakit, tapos dito sa sir ko, dito sa sir ko ng balita, kinsa, nahihirapan ako humihinga pa, gano'n?
5: Magdami.
6: Oo.
5: So anong ginamit mong gamot ng bionic nung hindi ka makadungi?
6: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
5: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
6: Hindi, parang yun ang gamit po.
5: So anong ginawa mo?
6: Pumunta ako sa bionic, nagpa-schedule ako ng tunis and dry docklem well.
5: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
6: Pero ginhawa sa katawan ako.
5: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
6: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
5: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
6: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklising din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
5: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
7: Yeah!

0: deep. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Harry Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Harry Coffee Mix.
4: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
5: Kapeng Hari Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kaping Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Tagadabaw City, at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
9: Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Pag-alabin na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
13: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang teaching. So, I still teach martial arts pero on hold din because at the moment, so eventually siguro I could go back to teaching. I lost both of my parents last year. Yung mom ko, she was a cancer patient, but because of the unavailability of hospital beds during that time, kasi kasagsaga ng pandemic noon, hindi na namin siya naibalik sa hospital. And for my dad, ano kasi siya, he had a quadruple bypass for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. He reached 22 years, pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And iba kasi yung joy ng bata. Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. So siya yung inspiration ko. Ano eh, yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang glaucoma noon. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now, you try MX3. Ang gamit naman yan yung coffee and yung capsule. So, ako, when he introduced it to me, since nagma-martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So, up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So, malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagpa-practice ng martial arts. Hindi ako nilalayuma, kumbaga. So, tinulito-nito na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na may rheumatism, na may pain sa joint. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila doon. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they asked me if
0: anong secret mo, bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. Well, that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Bacaro at ito ang kwentong MX3 ko.
11: DTX 500! Lagi kabuhaw, guto, at lagi naihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Charity na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
14: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
11: DTX 500. Bili sa mga butika.
15: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
16: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
17: Kapeng Haring Coffee Mix!
16: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
18: Today's best music is on.
19: Woohoo!
18: Today's best mix.
19: Mix 97.7.

0: TWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Comix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
4: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
5: Kaping Hari Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: 71 taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
11: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
12: Apo.
11: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ice cream.
12: Yung pagbabawas.
11: Ice cream, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
12: Tama.
11: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
14: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500. Bibili sa mga
16: GTX 500.
15: GTX 500.
17: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
15: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Mga kaibigan, mga kasoy, ibang timpla ng sarap sa inyong araw-araw na kapian. Heto na ang inyong hinahanap.
19: Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee.
20: Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee.
19: Isang kakaibang timpla ng soya coffee na may halo-halong herbal ingredients. Kaya na ang moringa, turmeric, tongkatali, Korean ginseng, spirulina at iba pa. Para sa mga mahilig sa kape, subukan ang bagong timpla na pwedeng isama sa inyong pang-araw-araw na coffee moments. Kaya ano pang hinihintay nyo, tikman at kilalanin ang Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee. Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee.
18: Kakaibang timpla,
19: kakaibang karanasan
18: sa bawat tasa.
19: Dr. Limuel Sonyo,
18: nagkakape ka na,
19: naggagamot ka pa.
18: Dr. Limuel Sonyo
19: Bionic Herbal.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladutunan, hatid dyan syempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre po mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yan naman, saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo pinapapakinggan dyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel Surigao del Sur. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. And likewise, dyan po naman sa FMR Camarines Sur Goa. Ay po tayo napapakinggan dyan, 94.5. Hello po naman kay Sunny Boy dyan sa FMR Goa. Maraming salamat. At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela na umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At syempre pa mga kaibigan, dyan po naman sa 1FM 98.3 Lucena. Maraming salamat po naman. Magandang mainit na tanghali daw, sabi ng mga taga-Lucena. Oo nga, napaka-tindi ng init. Kahit dito sa amin, sa kinalalagyan po ng inyong lingkod, talagang napaka-init. Kaya po, sobrang ingat po dapat tayo ha, sa lahat po naman ng ating mga kababayan.

0: At ngayon po namang sobrang init, ano po, huwag tayo maging kampante mga kaibigan at maaring marami po ang pwedeng ano natin, pwedeng makuhang sakit. Huwag po natin kalilimutan na meron na naman po mga banta ng mga sakit na talamak ngayon po namang sobrang init po ng panahon. Huwag nating hayaang masira yung mga planong kailangan po natin gawin. At alamin natin yung mga sakit kung ano po yung nagsisilabasan kapag ganito po sobrang init po ng panahon. Nandyan yung bungang araw, yung mga butlig-butlig sa balat at pakiramdam na maaring mahapdi o makati. Ito po ay dahil sa mga nababarang labasan po ng pawis dulot po ng dumi at mga bakterya. Uso po yan pag ganitong mainit at maalinsangan ng panahon. Nandyan din po yung sunburn, yung pagkasunog po ng balat dahil po sa tindi ng sikat ng araw, uso rin po yan sa panahon ng ganito. At madalas yung mga individual na pumupunta po ng mga ano, ng mga paliguan, beach, dagat, swimming pool, diba? At yung mga nagtatrabaho po sa ilalim ng sikat ng araw na walang proteksyon, gaya po ng ating po namang sabon, ano po, na nakakapagbigay po ng proteksyon sa ating balat at yung sunblock. Huwag po itong babaliwalain sapagkat maaari po itong humantong sa mas malalang kondisyon na skin cancer. Para po sa ating mga kababayan, nandyan din po para inyo po namang magamit yung ating po namang sabon. At lagi pong tatandaan yung paghanap po naman ng mga masisilungan kapag ganito pong sobrang init ng panahon. Isa po sa pinaka nakakabahalang kondisyon na maaaring maranasan dahil po sa sobrang init po ay yung heat stroke. Sa sobrang pagtaas po ng temperatura ng katawan ay makakaapekto po ng husto sa maayos sa paggana ng mga sistema sa katawan, lalo na po yung sa utak, ano po. Maaari itong magdulot ng pagpalya ng ilang organ sa katawan, pagkawala ng malay tao at ang pinakamalala ay kamatayan po mga kaibigan. Isa pang pwede pong mangyari kapag ganito pong sobrang init ng panahon ay yung dehydration. Ano po, higit na bumibilis po kasi yung pagkawala ng tubig sa ating katawan sa panahon ng tag-init. Dahil dito, mas ano po yan, mas tumataas rin po yung kaso ng dehydration, lalo na po sa mga napapabayaan po nating sarili. Ang dehydration po ay isa sa mga seryosong kondisyon na kung mapapabayaan po natin ay maaaring makamatay. Isa din po dahil po sa marami ang o kaya napakainit po ng panahon, isa po sa mga pwedeng mangyari ay yung pong pagkahilo sa biyahe. Hindi rin po maiwasan yon dahil kung minsan dahil po sa tindi ng sikat ng araw kaya tindi ng init ng panahon, eh naihilo tayo, nakakaramdam ng pagkahilo sa biyahe o yung motion sickness. Ito po yung pagkakaranas ng matinding pagkahilo, pagsusuka, naliliyo at pananakit ng ulo. Isa rin po mga kaibigan na kaya po sinasabi natin dapat po gumagamit na rin po kayo ng ating po namang sabon, yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Dahil meron din pong nagsisilabasa ng mga uri ng sakit sa balat tulad po ng an-an, buni at hadhad na dulot po ng impeksyon ng fungi sa balat. Maari pong mauso rin sa ganito pong uri ng panahon mga kaibigan. Dahil nga po sa init ng panahon, ang mga fungi na nagdulot po ng mga sakit na ito ay madaling kumakalat po sa balat na mamasa-masa dahil po sa pawis. At syempre mga kaibigan, yung posibilidad ng pagkakalason sa mga pagkain o yung food poisoning. Dulot po pa rin yan ng mainit na panahon, mas mabilis na dumami po yung bakterya sa mga pagkaing napapabayaan. Kung ito po ay mapapabayaan, at maayaan pong makain, maaari itong makalason at magdulot po ng pananikit ng tiyan, pagsusuka o kaya pagtatae. Ay, tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi yan ni Sir Edison Palafax. At hello po, Kuya Boy. Sabi ni Mark Napa. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Pinapayo din po natin mga kaibigan na damihan po yung iniinom nating tubig at syempre yung ating po namang rice coffee, maigi po na ito po ay iniinom po natin. Yung may mga nagtatanong po sa atin kung pwede raw po itong maging iced rice coffee, pwedeng-pwede po mga kaibigan. Ang ginagawa, sa konting ano lang, sa konting tubig muna, na mainit na tubig siguro, konti lang, ibubuhos na po natin yung isang sachet ng ating rice coffee. Tapos, mahahaluin natin hanggang matunaw po yung ating rice coffee doon sa konting tubig. Ano po, na mainit na tubig. Pag natunaw na po yun mga kaibigan doon sa konting tubig, ano po, na nilagay po natin yung ating po namang isang sachet ng ating rice coffee, pwede na po nating lagyan ng yelo. Tapos lagyan po ng dagdagan po ng tubig na malamig. At yun po mga kaibigan, pwede na po yung maging iced rice coffee. Tama po, ngayon po namang panahon na mainit, malinsangan ng panahon mga kaibigan. Pwedeng-pwede po yun na gawin po natin mga kaibigan. Eto, may buwan naman ang caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?

0: Opo, Nanay, kumusta naman yung epekto po sa inyo ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, Nanay Rina?
1: Ah, okay naman po. Mabuti po sa kalusugan at saka medyo nawala yung... Hindi na po ako nagtetek yung sa ating maintenance minsan. Minsan ko na lang ininom po yung sa diabetes ko po. At saka nakuha na po yung pamamanhit ng mga paa ko. Konti na lang po.
0: Konti na lang. Opo, sige po. Sige po, Nanay. At yun po ay tuloy-tuloy po ninyo iniinom yung ating rice coffee.
1: Opo, tuloy-tuloy po. Kahapon po, bumili naman po ako ng dalawang sachet po eh.
0: Ah, thank you very much po, Nanay. At kayo pong dalawa ni Tatay ang umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, dalawa kami po. Opo, minsan yung pinsa namin nag-express na kasi hindi rin namin po magkayanan masyadong manatay. Pero okay naman po sa katawan.
0: Opo, ang importante po, Nanay, nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Yun po yung pinaka-importante. Opo. Kasi sabi nga natin, ang pera nakukuha lang naman. Eh kung mapapabayaan po natin yung ating kalusugan at masadlak po tayo sa mas malalang karamdaman, mas magastos po yun, Nanay. Diba? Mas magastos po yun. Kaya po, gawan po natin ang paraan na ngayon pa lang, wala pang gaanong malalang karamdaman, ay dapat umiinom na po tayo ng ating rice coffee. At kumusta naman si Tatay? Ano naman po yung napansin po ninyong nagbago sa kanyang kalusugan simula nang uminom siya ng ating rice coffee?
1: Medyo okay na rin po kasi siya rin po nag-request sa akin pag wala na, bibili na po daw ako eh. Kasi medyo okay na rin na po kami nagpo-coffee ng dati stick na coffee namin kung minsan 3-in-1. Kaya ngayon hindi na po kami gumagamit noon. Yan na lang po ang ginagamit naming dalawa. Isa sa umaga, isa sa hapon, minsan sa gabi po umiinom pa rin ako eh.
0: Tama po, tama po. Maraming salamat po. Bukod po sa inyong dalawa ni Tatay, sino pa po yung ibang umiinom ng ating rice coffee sa loob ng bahay po ninyo, Nanay Rina?
1: Sa namin po, kung siya umiingi din sa amin sa case of shame.
0: Sabihin nyo, bumili rin siya. Hindi? Bumili rin siya. Opo, saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Panay?
1: Dito po sa Roa City, sa Aloe Vera po.
0: Opo, hindi naman po nauubusan dyan ng ating rice coffee.
1: Hindi po, marami po dito. Sa ibang mga butika dito po, dito rin ako. Kasi sa ibang butika, 175 po ang kuha ko ng isang bag dito sa Aloe Vera, 180.
0: Okay, very good.
1: Marami naman po.
0: Oh, basta hindi po nauubusan at hanapin po ninyo yung mas mura-murang rice coffee. Kasi yung iba kasi natin mga kababayan din ng mga butika, pinapatungan nila.
1: Kaya po, minsan na po, 200 din po pinapatungan nila.
0: Oh, basta wag naman sobra ng patong. Yung tama lang para naman tayo, kumbaga makatulong din tayo. Kasi ang mga purpose natin is makatulong po sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po yung mga senior citizen na alos wala na pong hanap buhay. Umaasa na rin lang sa kanila pong mga anak. So, yung mga anak nila may mga sariling pamilya rin yun. Kumbaga na binubuhay. So,
1: wala kaming hanap buhay. Puro senior citizen siya.
0: Oo.
1: Ako, pinabulya din po. Wala kaming hanap buhay.
0: Oo nga.
1: Nasa lang po kami kung minsan sa pensyon niya. Kulang pa po.
0: Kulang pa. Opo, sa pagkain, syempre. At dito nga. So anyway, basta po may pagkakataon po, Nanay Rina, ay gawan po natin ang paraan na makainom po tayo ng ating rice coffee. Kasi napakaigi po na, di ba, maganda po sa ating kalusugan at nagagawa natin yung mga gusto natin gawin pag maganda yung kalusugan natin. Yun naman po yung talagang natin, yung purpose natin na magawa natin yung mga dapat natin gawin. Kasi kapag tayo po yung nakahiga o nasa banig ng karamdaman, bukod sa gumagastos na tayo ng napakarami, hindi pa natin magawa yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Di po ba?
1: Kaya nga po eh. Ako po, mahigit na 3 years tong diabetes, type 2 diabetes po.
0: Mm-hmm.
1: Sari-sari pong iniinom ko, may sigtalitin, may metformin, mm-hmm. may yung isa pa. Bali, tatlong klase po. Insulin na nga. Sana ako na-request lang sana ng doktor ko na mag-insulin ako. Kaso lang sabi ko, Dok, wag muna Dok, kasi mahal, wala kami hanap buhay.
0: Opo.
1: Ayun na, pakinggan namin po yung sa rice coffee nyo.
0: Opo.
1: Noong medyo nagkapera, nag-try to ako, maganda. Medyo okay naman po sa kalusukan, maganda lang tulog ko.
0: Mm-mm.
1: Saka yung namumulikat yung paa ko, medyo naibsa na po.
0: Saka very good.
1: Saka yung parang nanikit yung dibdib ko, medyo okay na po. Kaya tinuloy-tuloy ko na yan, saka hindi na ako nagpo-coffee.
0: Tama po.
1: Sa dalawang asawa ko.
0: Yung rice coffee na lang.
1: Opo.
0: Tama
1: opo.
0: Po. Sige po, nanay. Nanay, basta ituloy-tuloy nyo lang at sana kung may mga kakilala

0: kayo na meron din pong mga iniidang karamdaman, kahit nga po walang karamdaman, mas maigi po na ibabahagi po natin yung kaagandahang na idudulot po ng ating rice coffee sa ating kalusugan para makatulong din po tayo. At ituloy-tuloy lang po ninyo, Nanay, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung naibibigay po nitong benepisyo sa ating kalusugan. Malaking bagay po na inaaraw-araw po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Rina.
1: Opo.
0: Okay po. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan tayo sa buong Aklan. Kumbaga, Kapis. Aklan, tama po ba, Aklan?
1: Kapis.
0: O, sa buong Kapis, maraming nakikinig po sa atin at may mga taga-Kapis na nasa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na nakikinig ngayon?
1: Masasabi ko lang po, sa pa hindi pa po nakatry na mag-inom ng rice coffee, subukan niyo po. Wala namang mawawala sa inyo. Pero kung masusubukan niyo po, siguradong sa karamdaman niyo, makatulong po sa kalusugan nating lahat. God bless po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay Rina, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. God bless po, Nanay Rina. Mabuhay po kayo.
1: Okay.
0: Salamat po sa inyo.
1: Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Sige po mga kaibigan, dyan daw po sa Surigao del Sur, maulan na. Maulan na hapon, sabi ng ating mga kababayan dyan sa Surigao del Sur. Maulan daw. Sabi ni Sir Edison na napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio apps. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan. Yan po si Nanay Rina ng Panay Kapis. Umiinom na rin po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa Another Caller on the Line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Josie po, taga Kawayan.
0: Josie, ng Kawayan Isabela?
1: Opo.
0: Kawayan Isabela, okay po. Ilang taon na po si Nanay Josie?
1: 67 po.
0: 67, okay po. Nanay Josie, umiinom na po ng rice coffee?
1: Gumamit na po ako, nagpabili po ako nung 23 po.
0: Mm-mm. Nagpabili ako po kayo nung 23. Okay, tapos nanay?
1: Inumpisahan ko na pong uminom.
0: Inumpisahan niyo na pong uminom ng ating rice coffee. O kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay?
1: Maganda naman po. Yung sa katawan po, saka masarap po ang pagtulog ko na sa gabi po, saka magagamot po ba yung sakit po ng tuhod po, saka heta po, yung rice coffee.
0: Umayos na po yung sakit po ninyo sa... Ano po yun, nanay?
1: Yung kwan po, magagamot po ba yung kwan po yung sakit sa tuhod yung rice coffee po?
0: Nanay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At ngayon, sa sabi po ninyo, sa nakakailang karton pa lang po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Kwan pa lang po, bali limang sachet pa lang po ang nainom ko po.
0: Ah, di ba limang sachet pa lang, pero may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan. Kung ito po'y itutuloy-tuloy po natin, nanay, basta po tuloy-tuloy lang kasi hindi naman po kasi ito instant or magic. At least, sa inyo po na kayo po mismo, nanay, ay may pagbabago ng nararamdaman. Kapag itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee, the more na yan pong lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman ay maaayos po dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta sasamahan lang po natin ang disiplina sa pagkain.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige po, thank you po, Kuya Boy.
0: O nanay, saan po kayo nabili dyan? Sa, ano, sa Kawayan?
1: Sa
0: Adis. Hindi naman po nauubusan.
1: Aywan ko lang to, dahil nagpabili ako sa asawa ko nun to.
0: Nagpabili lang kayo sa asawa po ninyo, ay tama po. So, bukod po sa iyo, nanay, yung asawa po ninyo, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa?
1: Itry ko po kung gusto pang uminom.
0: Ay, dapat po sabihin, ilang taon na po yung asawa po ninyo?
1: Bali, 68 po. Nagtatransfer po siya.
0: O, dapat po nanay na ano, mas maigi nga po na umiinom din siya ng ating rice coffee. Dapat ganun po na ma-share po ninyo sa kanya para mas lalo pong lumakas din po yung kanyang katawan. Kinakailangan po sa mga namamasada ng tricycle, dapat po malakas din yung katawan. Araw-araw po siyang nasa ilalim ng araw. Kung minsan nauulanan, alam niyo po yan. So dapat po malakas yung kanyang katawan. Kasi kapag nagkaroon ng karamdaman si tatay, hindi makakapag-biyahe, apektado po yung inyo po namang income. Tama?
1: Opo.
0: Okay. Dapat po pa...
1: Ilang po ba ang sasi pong inumin namin isang araw?
0: Ang pinaka-the best po, nanay, ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-the best po na pag-iinom po ng ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee sa isang araw. Nasa sa inyo po yun, nanay, kung ilan po yung iinumin po ninyo, dalawa hanggang tatlo or mahigit pa sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po sa pag-iinom na yon, yung tuloy-tuloy na pag-iinom na yon, makakatulong po yung ating rice coffee kasi cleanser po bagay yung ating rice coffee. Tagapagpuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, nag-iingat din po tayo sa ating po namang pagkain. Dapat po disiplinado tayo sa pagkain. At the same time, sinasabayan po natin ng konting exercise, mas maigi na ganoon po, nanay. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, nanay. Ano po? Oh, may tanong pa po ba kayo?
1: Ay, Kuya Boy, nakakuan po sa sakit po ng, ano, ng high blood po.
0: Mm-hmm. Yes, opo nanay. Kung meron pong iniinom na gamot galing po sa doktor dahil po sa high blood, yung maintenance, ituloy lang po yun. Ituloy lang po yung maintenance na yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala naman pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Maigi nga po na habang umiinom po ng maintenance na reseta po ng doktor, umiinom din ang ating rice coffee dahil malaking tulong po yung ating rice coffee kapag ito po isasabay po natin doon po sa iniinom po nating mga reseta ng doktor.
1: Opo.
0: Okay po. May tanong pa po kayo, nanay?
1: Wala na po. Tatawag na lang po ako muli kapag napainom po na po yung asawa ko po, Kuya Boy.
0: Tama. Tsaka kung may mga katanungan pa po kayo, huwag kayong mag-atubiling tumawag po sa atin. At itanong po yung mga katanungan po ninyo. Okay po, nanay, dahil open po yung ating programa para po sa inyo ito. Ginawa po yung programang ito para malinawan po tayong lahat tungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, nanay?
1: Opo, thank you po. Kaya mo.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Kami po yung dapat magpasalamat. Nanay Josie, mabuhay po kayo. God bless po. At lagi po mag-iingat.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Josie ng Kawayan, Isabela. Sabi ni Sir Edison, mabilis maubos ang stocks dito sa Kawayan City, Isabela. Ang stocks, Kuya Boy, sa loob ng 2 years na akong umiinom. Tulad kagabi, wala akong nabili, pero try ko sa ibang pharmacy, Kuya Boy. Kung may stocks. Okay po. Pakitanong lang po, kasi kuminsan, Sir Edison, ganito yon. May mga pagkakataon na sa isang lugar kasi, may isa lang tayong butikang pinupuntahan. Kumbaga, nagiging suki tayo doon dahil, di ba, yun yung nakaugalian nating puntahan lagi or yun yung malapit sa atin. Halimbawa, yung iba din mga kababayan po natin, doon din nabili. Mas madali doong nauubos yung ating po namang produkto. Pero ang hindi natin alam, meron din po pala sa katabing butika niya at sa iba pang mga butika na nandyan po sa inyong lugar. Kaya kung minsan, ipagtanong-tanong po natin muna sa buong lugar po natin, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. At baka nandun po yung iba at hindi po napupuntahan ng iba natin mga kababayan, nandun yung ating produkto. Okay po? Tama po yung sinabi po ninyo, Sir Edison. Try po ninyo sa ibang pharmacies para makabili po tayo ng ating rice coffee. At yan naman po ay napapakinggan naman ang ating po namang mga deliveries at ginagawan po yan ng paraan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sabi ni Mark, may pahabol, magkano po yung rice coffee 25 in 1? Ang SRP noon, Mark, ay 230 pesos lang per box. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Para kaliente isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gaybanali, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: makatuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
6: GX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante.

0: Philippines worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, my power cells herbal capsule ka.
5: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Check!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: GTX 500!
3: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
4: Ako si Joanna. Isa akong single parent, madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! DTX 500!
5: Hoy, Supreme!

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati. Dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need days or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
5: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
6: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
5: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee.
6: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
10: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
12: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibe, Bend, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: direktahan mula sa pagkasira mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.

0: Enimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero ang kapeng hari, sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Mix 97.7 now turns the music back on.
3: Overload. Pleasure overload.
2: Here it comes.
4: Great.
2: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Sweet 97.7 FM.
1: Ako po si Winnie Quirin, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nang marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na, dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa

Free Radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
7: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
8: Kapeng Hari Coffee Mix!
7: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
16: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahindi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
17: Mix 97.7, music for the grand strand now. Woo-hoo! Today's best mix.
18: There's some more of that. There's some more of this.
17: Mix.
18: Providing a service to you.
17: 97.7.

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
4: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod?
5: Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
6: Kapeng Haring Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo!
5: May tibay at lakas na hindi umayaw!
4: Sa pagpili ng kape, dapat wise ka!
5: Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Kapeng Haring Coffee Mix.
5: Ito ang Haring ng Kape. Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: GTX 500. Bili sa mga butika.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami i-debaper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, mababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Ay, nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi nyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung

0: pa rin. Mabayaran nyo na po yung gamot nyo at yung cleansing nyo kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin lang galing sa ibang bansa N48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Mga kaibigan, mga kakape, handa na ba kayo sa kakaibang timpla? Heto na ang inyong bagong kasama sa Coffee Time, ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee.

0: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
3: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500!
7: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay?
6: Umawi ka na lang
7: sa DGX 500!
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
7: pang laban sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
6: Mag DGX 500!
7: DGX 500!
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Ecomix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
10: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
11: Kaping Hari Coffee Mix!
10: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
12: Today's best music is on.
13: Woohoo!
12: Today's best mix. Mix 97.7.

0: simula ng araw
1: sa isang tasang kape na may kakaibang timpla.
0: Mga kaibigan, narito na
1: ang inyong hinahanap.
2: Dr. Lemuel Sonyo
3: Bionic Herbal Soya Coffee.
4: Dr. Lemuel Sonyo
5: Bionic Herbal Soya Coffee.
1: May soya
0: at piling herbal ingredients
1: tulad ng moringa, turmeric,
0: tongkatali,
1: Korean ginseng,
0: espirulina
1: at

0: Darlene Well, Sonyo, Bionic, Herbal, Soya Coffee.
1: Masigla, bili na, damhin ang sarap sa bawat asa.
0: Dr. Limwell, Sonyo, Bionic, Herbal, Soya Coffee.
1: Kakaibang timpla, sarap na babalik-balikan.
0: Bili na,
1: higop na sa
0: Dr. Limwell, Sonyo, Bionic, Herbal, Soya Coffee.
2: DTX 500, always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Mag DTX 500
2: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
3: Mag DTX 500 araw-araw,
2: mabibilis sa mga butik.
3: DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500, mabibilis
2: sa mga butika.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagdigit ito yung tinatawa natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ulga. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At tagya po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawaan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po rin nyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ng ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kipit itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
5: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
7: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
12: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: PGX 500.
14: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng
2: pagbabasa kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
15: Para kliyente isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
16: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
17: Today's best music is on.
18: Woo-hoo!
17: Today's best mix.
18: Mix 97.7.

0: grabe. Di ba bangon?
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500. Mabibili sa mga butika.

0: spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kaping Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kaping Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kaping Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Kabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
0: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagkagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang

0: ko, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, Doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ang Katapres, bababa agad, sumag-subset agad ang dugo niya. Pinom ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko yung totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya na sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung tatlong araw bago magbawas, dalawang araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, mahahib lang ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay tatlong araw na, hindi ka pa nagbabawas, mahahib lang ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-andigo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda. Ginawa. O, tanggal para. I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte. Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang sedative, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butik.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Shock ni Ruby Rentikiano, may sanga entrepreneur. Patanga panawon, masapol nga madiskarte ka. Iso nga bukot ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti aming nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule, na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bilibak iti MX3 Idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Renimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari. Guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkapeng hari! Coffee mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari! Coffee mix! Ang kapeng hari coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari coffee mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning. Check your time. It's now 6:30. And this time check was brought to you by Bionic Herbal Coffee.
3: Ako po si Winnie, pira nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanato, Ang City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
4: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyo.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Boss, kailan ka huling gumawa ng effort na hindi niya inaasahan? Hindi kailangang mahal. Hindi rin kailangang ingrante. Minsan, isang simpleng effort lang na nagsasabing, iniisip pa rin kita. Kapag may energy kang harapin ng araw, mas madaling gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Isama mo ang Drive Max Coffee. Mainit na kape para sa mainit na usapan. Balik effort, balik saya. Drive

0: Pau. Oh wow!
1: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

0: naman.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang araw, ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
3: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Long, date tayo mamaya.
1: Game.
0: Aba, date nga.
2: Mga boss, ganyan ka din ba? Pag-uwi galing trabaho, upo lang, tulog agad, kailangan may energy pa rin. Take care of your body and your relationship. Isang paalalang hatid ng Drive Max Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.

0: responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500 mabibili sa mga butika.
4: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapa, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
5: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang kapeng Haring Coffee Mix!
6: Kapeng Haring Coffee Mix!
5: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1+1.
3: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
4: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
5: Kaping Hari Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
6: 17.
7: 17.
8: 17 taon na.
9: 17 taon nang nagmamalasakit sa mga patuloy na bumabangon. Nino man, saan man, ano man ang dahilan. Naging sandigan ng bawat storya ng tagumpay. Power Cells Herbal Capsule. 17 taon nang nagmamalasakit. Dahil ikaw ang sandigan.
10: Power Cells.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: DTX 500.
13: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
12: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
13: Baka kulang ka sa antioxidant.
12: Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
13: DTX 500. Araw-araw.
12: Bibili sa mga butika.
13: DTX

0: loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
1: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
0: Sinabi mo pa, kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
1: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
0: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
5: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
4: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
6: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA Pauli Argo Capsule.